Alpau sena na ki kula yau ye ina kikine awa nung alpau karne minu zenat kes au Japan zenat kes project sena nu yau setana umamai da ke dao kui yau research al kai ngalpani mangi din 70s anu sena nu sena bit naro portal tana muna portal au ye ita nata ite ipia mai zimel seizi yau senabi yau watunu 70s anu 80s anu seike da nu yau senabi data butau ngalpanau ngalpani kai mazapuli ta sakariya ta e matike da 70 yau 9 anu sena border no change au mie sina ai mai din ngalpani akala nu durza putana mona mie ta mai zimal seta alpan kui kuma baigal kai mamule min keda launga au ubiginga keda nuina bodanga pamulup kunia taman kursi pakai nui mata seno seno bit narame pa so seta bi keda puno taman portal o play email seno bi history ngalpan capture amazing seno warakes puno mat keda ngalpani gilil nga mabaigal midni parui ai wort nur mabaig pi yasul sir keda Sino bitunarananga kulbalgal was a TB gimai electrica gimai ngalpa arikin lampa o karasin lampa no o mie ita me mai po yuzi ma mai po ngapa o nie wa nie lgal ngalpa mura murotor ngalpa di a pamlen mura kita ngapa nie pala dun ti wa niman kalmel ni pa mam kapu mam sino bidat tunara Sena kala nuna zana nga o ngapa sakari ngalpa nigilin nga sakari tay din electric ngapa mangay din lagu numu ino tabit nara ngalpa ekonal gal tibil mura seta sa utra numid mabigal nipa ngalpa la keda nipa adia mamo adia ni nga tabitu nara at wart nara seno bi wakay to mama ikeda ngalpa o kaima o lagi amuya nipa ngalpa nigilin nga ngade keda mata ngay nguzo pamle seti keda ngat kasi yamatang

dagita impa ngi hangin family kasang alpa magi gudal ni pa alpa now mina zapul khalmel bat nga inu bitna rana nga weda komasi pang alpa ekona pungi moino lagunua tv milal na game set ke da kasania inu kalam sino you know kasa wara mi in sakar ke da wakai tuma mai pangal palpa ngalpa na kui kutal nga kasa ni pa na nga geged nga sino ngalpa nga biyo rumain kikir kalaw nga sino diabetes ada pa dan but wa kapuwa umiye sina ngi nagis au ngay wartnara au war kawapa ngay visit me din tanamun portal wa nimir kimbay kui kumabay gal tanamun nga pa kikine seyaman nga pa seyze kursipa au sena bituna ra wow se man ngalpan ngada sakariete nin kuleu da nu keta kapu au kapu ga mul ta bituna ra kai ngabil seno seno bio keta za ngalpan igil nga seno se sakariete ai din 5 minute alwan is kazi au lakka apology gar kasa se pa mis pasina ngalpan au ngai mani na moino technician na zage ulai pa dadas kari yang kita mai tnu ina karnya mi kita lak mamu tone kita gasa masih tanah si taka in zapul muino misinil zapul wane pa in kulba kita zengai mu nada pa mai pa so kasa tau pa itu nar pa sih nau cerangat naki kulai nizu pengai yan mi esina mi ma but hopefully kita nu kei 11 o'clock our news kei ngaba mi ei mai pakai ke karnya mi pakai ke nakai sih kulai ngaba BBM kai talk black ko national talk black ko na FCZ Trevor teams kita mama I pakai au sipa 12 o'clock pakai ke awara yakanu rega 11 o'clock kama da nai me ngina sike kai ti ai no au sina kai na Port Kennedy ola no kai thana au tender funeral ke da traipa thana mun session now say ai me pa mai patana ngat no ina au sino bi mi ai now sinobiyaw kita sa tanawa na din ay kaya yung mamu nage pinanguzumi sa punusina at nga din win nga epa miya ina ma din screenshot ma din kas kita lakaw kauri at yip sinabi information if say itanamun mi daw miya ita may zimail na nga minarpala yung zimail